Muni na jamata kata pavita paulika ta sangvatante abinyaya nipanaya japodiya etena jaja vachena zodite oto zapata ekatsaming samayena dhomo kanlana jagatsapang kila neto kite te tsawa po jangke sata te zanye te jatang api nandito wa roka mucing sutang kane etena jaja vachena zodite oto zapata ekatha tamba lajabe kelan yena pipirito yundate lena tanyeva panapeto wana sadan lang sammotito waja apata tamma buddha zidana so etena jatya vachena zodite oto zapata vaina teja apata tindan nambi maizinang maka ngatakin leza vapata nupate tamadang etena jatya vachena Toto dite oto zapata Sakatwa buta latanang Ozatang utamang walang Itang dewa manusanang Buta teje na zodina Nasanto padawa Sabe tukabu pasamento te Sakato dhamma latanang Ozatang utamang warang Palira upasamanang Dhamma teje na sotina Nasanto padawa Sape payav upasamento te Sakato sangkaratanang Ozatang utamang warang Aunayang paunayang sangkate jena zodina Nasanto patawa sapero kawo pa sa mentute Nati mesala ng anyang puto mesala ng walang Ete na satya vachena oto te jaya mangkalang Nati mesala ng anyang damo mesala ng walang Etena satya vachena oto te jaya mangkalang Nati mesala ng anyang sangko mesala ng walang Etena satya vachena oto te jaya mangkalang Ati unnatsa vijayo dhammo loke anuttaro Sapasatta itataya tangtuangkan ngayi devate Palivache lano se ipavake Payake nake visebute akala malane lava Sapasama malana muto tapeto kalamaritang Tatseva anupavena otu devo sukhisatha Sutasilang samadaya dhamma sucharitang jale Tatseva anupavena otu devo sukhisatha Likitang jinditang bujang talanang vajanang karung Palesang desanang sutua tatsa ayupawat